0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Handbody pa rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nyo. Saka hindi ka naman kinalanong mo. Hindi niya rin alam na may

Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niyo dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.